0: Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buwa mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas ang vitamin C na kapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
1: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
2: Aray, sakit ng katawan ko.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Tuhod. Siko. Baywa.
6: Aray!
5: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May Undenatured Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mal, kita mo bang nakikita ko?
8: Oo nga, kita.

0: continue. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa. Amoy!
2: Kitang-kita ang pangarap ng pamilya.
0: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
3: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
2: Mellow Thursday.
3: Mellow Thursday
2: with DJ Rico on 1FM. Mellow Thursday with DJ Rico.
4: DJ Rico
2: on 1FM.
5: This song is brought to you by
6: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
7: This song is brought to you by Gen Z Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen Z Plus yan.
8: It's that day of the week again. And we've got the perfect soundtrack for this beautiful moment. Just one. This is Mellow Thursday. From sunup till sundown. We're glad to be a part of your routine. For now and forever. Mellow Thursday on 1FM.

0: 1FM! Uy! 1FM!
1: All the best of mellow songs. This is Mellow Thursday.

0: Wrap na tayo with Liberate Pro.
1: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng Messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
2: Tuhod, siko, baywa,
3: aray!
2: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Kabalan! Expect something new! Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant is now open, serving you only the best and mouth-watering selection of Asian seafood cuisine in the heart of Tarlac City na swak sa panlasa, pasok sa bulsa, at tiyak na babalik-balikan. Try our special Guandong spare rib salt and pepper, patatim two meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yang chow, pork siomai, and a lot more. Get your cravings satisfied. Ayain ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience. Only at Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant. Located along Bypass Road, Fairly Subdivision, San Vicente, Tarlac City. Open 9 a.m. to 10 p.m. Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 packs. Call 0929-580-8053. Sa Twin Choy, siguradong enjoy!
4: 96.1. Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday on 1FM. You're not the one.

0: Kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
4: Pambatang lagundi, Plemex!
5: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by Be the Best, Be Galing, Be Meg.
9: All the best of mellow songs. This is Mellow Thursday.

0: You're only one.
1: You're only one.
0: You're only one.
2: One FM. You're only one FM.
0: Ang nag-iisa para sa iyo, Kawan. One FM.
3: One FM. You're only one.
0: We. One FM.
4: Time check 9:30.
5: Time check brought to you by M. Lulier.
6: This time check is brought to you by
7: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
8: Good news. Sa M. Lulier, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
12: Ang batang lagundi, Plemex!
13: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
15: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
16: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa.
18: Liver up na tayo with Liveraid Pro.
5: Song being sponsored by M. Lulier.
6: This song is brought to you by
7: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
0: You're listening to Mellow Thursday on 1FM.

0: 1FM!
1: 1FM!
2: Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday on 1FM.
3: Time check, 9:45.
4: Kabalan! Expect something new! Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant is now open, serving you only the best and mouth-watering selection of Asian seafood cuisine in the heart of Tarlac City na swak sa panlasa, pasok sa bulsa, at iyak na babalik-balikan. Try our special Guandong spare rib salt and pepper, patatim two-meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yang chow, pork siomai, and a lot more. Get your cravings satisfied. Ayain ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience. Only at Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant. Located along Bypass Road, Fairlane Subdivision, San Vicente, Tarlac City. Open 9 a.m. to 10 p.m. Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 pax. Call 0929-580-8053. Sa Twin Choy, siguradong enjoy!
5: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibusa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
6: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro! I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
11: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
12: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: It's that day of the week again, and we've got the perfect soundtrack for this beautiful moment. This is Mellow Thursday from sunup till sundown. We're glad to be a part of your routine for now and forever. Mellow Thursday on 1FM. Time check. 10 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Liverate Pro.
2: May silima rin na?
1: May multivitamins pa?
2: Yan ang Liverate Pro.
1: Tulog sa pangangalaga ng atay?
2: Liver up na tayo
1: with Liverate Pro.
3: Good news! Sa MLO year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
4: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon. Natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
5: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
4: Ang sikreto ng kutis na blooming.
5: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
4: Kojic para sa linaw.
5: Gluta para sa kintab.
4: Papaya para sa kinis.
5: At carrot para sa healthy glow.
4: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin.
5: Ang Rice 4-in-1 Soap.
4: Tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat.
5: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. So, para sa kutis na blooming at healthy.
4: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
5: Glow na todo
4: sa presyong abot kaya.
5: Kaya ano pang hinihintay nyo?
4: Bili na!
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
8: Mahalagang paalala,
7: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: 1FM.
1: This song is brought to you by Liverate Pro.
2: May silima rin na?
1: May multivitamins pa?
2: Yan ang Liverate Pro.
1: Tulog sa pangangalaga ng atay?
2: Liver up na tayo
1: with Liverate Pro.

0: 1FM.
1: All the best of mellow songs. This is Mellow Thursday.
2: Time check, 10:15.
3: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay, wad Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
5: Ang batang lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Proteksyon at tulong sa atay?
11: Liveraid Pro.
10: May Silymarin, may multivitamins pa.
11: Liver up na tayo
10: with Liveraid Pro.
12: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
13: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 1 FM.
1: Number 1. You're listening to Mellow Thursday on 1 FM.
2: Time check 10:30.
3: Time check brought to you by M. Lulier.
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
5: Good news! Sa M. Lulier, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256-695 Series of 2026.
4: Tuhod. Siko. Baywang. Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Song being sponsored by M. Lulier.
4: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
4: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
6: B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
7: Good news! Sa MLulier, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
8: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
9: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
11: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
12: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check! Sunscreen? Check! E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 1FM! Uy! 1FM!
1: Ito, ng Huwebes, ha? Kung saan talagang tinatampok natin mga serbisyo para sa mga kabahagi natin. Kaya, samahan nyo ako dito sa ating Huwebes Serbisyo!
2: Huwebes Serbisyo!
1: At ngayong pong araw na ito ng Huwebes ay maganda po, no? Inaasahan natin, makakaugnayan natin ang mula sa importanteng personahe mula po sa National Capital Region Police Office, no? Or NCRPO, mga kabahagi. Ito ay pag-uusapan natin itong mga pinaigting po na anti-bullying dialogue sa mga paaralan, ha, sa National Capital Region. So nagsasagawa po sila ng pakikipag-dialogo, no? Pakikipag-usap sa iba't iba po mga pamunuan ng eskwelahan, lalong-lalo na po dito po sa NCR, mga kabahagi. Nako, maganda na mapag-uusapan po natin ito, lalong-lalo na po, no, mainit na mainit ang issue kaugnay sa pagbibigay ng seguridad at syempre, no, yung mga nagiging mitya kung bakit nagkakaroon o nakakaranas po, no, ng karahasan o nakakagawa ng karahasan ang mga estudyante sa ngayon, mga kabahagi, lalong-lalo na po, no, na kaakibat din po dyan yung mga paggamit po ng social media, no? Eh, sa ganyan din pong paraan, eh, although we have this law, no? Na may kinalaman po sa anti-cyberbullying, eh, ano pa rin, eh, no? Andun pa rin, nakikita pa rin natin sa mga panahong ito. Kaya mga kabahagi, kung meron no kayo mga gustong malaman, may kinalaman po sa ating topic for today, especially with our very special guest mamaya po, no? Kung meron po kayong katanungan kay Police Major Hazel Asilo, siya po mismo ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office. Ngayon pa lang po, mag-text na po kayo. I-message niyo po kami sa 0921-886-6056. Ulitin ko mga kabahagi, ano po, ang ating pong text line, that's 0921-886-6056. Ay message niyo po kami. Pwede rin po habang kayo ay nanonood dito po sa ating programa, dahil live na live po tayo napapanood via Facebook ng Radio Pilipino. No, yung mga hindi pa po nakapag-like, share and subscribe, please do subscribe na po kayo para maging updated po kayo sa mga kaganapan natin dito sa program, but of course, no, other programs of Radio Pilipino. At syempre mga kabahagi, live na rin tayo napapanood via our YouTube, no? Kaya ho, mahalaga po, no, yung inyo pong pakikiisa para ho mas maging maganda po ang ating talakayan mamaya, and marami pong malalaman ang ating mga kabahagi, no, lalong-lalo pagka share niyo po yung ating video ngayon, no? Kung meron ho kayong mga gusto pong i-contribute pa, ha, sa pamunuan po ng Philippine National Police, maganda ho, no, na ipaabot natin ito. Yung mga magulang, mga concerned citizens po na most of the time ay maraming dakdak, ha, sa mga ibang post, no, sa iba pong mga group chat. Nako, this is your time para ho ilahad ang inyo pong mga nalalaman, ang inyo pong mga, sa tingin nyo po ay makakatulong, ano, para po sa mga kabutihan ng mga kabataan natin na nasa paaralan. Okay? Sige po. So, message lang kayo. Mangyari po kung kayo po'y magpapahatid ng mensahe, malaman ko po ano, kung saan po kayo. Kung kayo po'y nasa probinsya, because live na live tayo, napapanood din sa mga probinsya at napapakinggan sa pamagitan ng mga provincial stations natin. Luzon, Visayas, Mindanao. Yan, ha? Oo. So, malaman ko po kung saan po kayo sa probinsya sa mga oras na ito na kikinig or nanonood. Kayo din po yung mga kabahagi natin dito sa Metro Manila, yung mga National Capital Region, please let me know kung saan po kayong syudad nanonood or nakikinig sa mga oras na ito para i-shout out naman din natin, 'di ba? Okay, so mga kabahagi, batiin ko muna ang mga nakatutok sa atin at lagi po nag-aantabay sa pamamagitan ng mga provincial stations dahil naku, nakakalat po no sa mga hindi po nakakaalam ang Radyo Pilipino at 1 FM, yan po ang counterpart no pagdating po sa FM na nagsasahing papawid din po ng ating programa ngayon no, ay napapanood at napapakinggan sa iba't ibang sulok ng ating bansa. We have our provincial stations from Mindoro. Nandiyan po ang DZYM Mindoro, DYRB Cebu, DWPR Dagupan, DWRL Legazpi, DWRN Naga, DXGS General Santos, DYRM Dumaguete, DXCO Cagayan de Oro, DXOC Osamis, DXOW Davao, DZTC Tarlac, and we also have DCLT Lucena. Kaway-kaway na mga kakinig at nanonood sa atin ngayon. Oy, yung mga nasa provincial stations natin, ano, meron ho silang mga Facebook page din. Yeah. Kaya po, live dream pong nakakapanood ang mga kabahagi natin na nasa probinsya. Batiin na rin natin ang mga kawan! Opo, yung mga nakikinig sa 1 FM. We have 96.1 FM Tarlac, 98.31 FM Lucena, 88.31 FM Legazpi, 92.1 FM Mindoro, 95.1 FM Palawan, 96.71 FM Tacloban, 95.91 FM Butuan, 96.1 FM Surigao, and 99.31 FM Baler. Mga kabahagi, hello po sa inyo at mga kawan. Uy! Ang dami ng mga nagpahatid ng mga mensahe. Ito yung mga maiingay sa GC ko. sa GC namin. Ito, nagsasalita na. Nako, good morning. Saying good morning si Dr. Sarina Buensalida. Ito, mga active viewer po natin ito. Hello kay mate Helen Messina. Ayan na, Helen, nasan ka ba ngayon? Nasa North Caloocan o nasa Bulacan? Ayon. Si Mami Josie, isa pa yan, nanunood lagi sa program niya. Mami Josie, Sinto, good morning kabahagi. Sabi niya, uy, bumati naman kayo, oh, mga nagpaparamdam mga viewers natin dito. Si kabahaging Ebert, ayun. Etong si Ebert, nanunood sa atin from Corcuera, Romblon, ha? O, kasi po nagkalat na rin po ang mga minion. Ayan, o, minions! Ang amin po ang kanjan po sa Romblon. Pero, tama ba ako, Ebert, ano, karamihan sa mga minion talaga ay nasa Romblon. Diba? Oo, yung mga politiko, ha? Diyan po sa Romblon ay mga minion. Tama ako, diba, no, Ebert? Thank you for watching. Sige, share mo na yung ating video ngayon dahil tiyak malaki ang maitutulong ng ating mga talakayan, especially nowadays na pinag-uusapan pa rin. Mainit na mainit ang issue ng nangyari pong barilan ano, dyan po sa Tacloban. Kung saan tatlo po ang nasawi, dalawa po ang nasa intensive care unit ng mga estudyante. At marami rin po ang nagtamo ng sugat, 'di ba? So sige po, message po kayo. Oy, si kabahaging Willie Perez, si Prof. Ayan, Prof. Nako, Prof, balita ko malapit tayong magkita in person. Diba, no? Ayan, parang malamig diyan, Mets. Oo. Malamig. Oo. Malamig, ha? Kabahaging Willie. Oo. Sige. Ayun, si kabahaging Helen pala ay nasa Caloocan na. Sarap ng buhay nitong taong to, no? Oo, ang dami niyang bahay. Pag gusto niya sa Bulacan, pag gusto niya sa Caloocan, makakapunta siya. Oh, King Cecil Galinda sanunod sa atin from si Cecil ay Hong Kong. Yes, kabahagi, thank you for watching. Samantala, no, habang tayo po ay nagtatamasa ng maganda-gandang init ng araw dito. Pero kanina sa Caloocan, ano, 30 minutes bago ako umalis ay bumuhos po ang ulan. No? Ay, hindi, ulan bon ba? Karen man daw sa Pama. Oo, medyo malakas po, no, na ambon, ha? Ang naranasan ko kaninang umaga. Pero, ngayon po dito ay mainit. Ayan, mainit po dito sa amin sa gawi ng Manila. Kaya, eto, magbigay tayo muna ng update dahil, ako, dalawang bagyo. Ha? Ang ngayon po ay, kumbaga sabi, nasa malapit.

0: malapit sa atin at posibleng papasok sa parang isa, pero merong isa ngayon na nanggugulo sa bata, sa gawin ng Batanes, mga kabahagi. Ha? Batay po sa huling datos ng DOST Pag-asa, huling namataan ang sentro ng bagyong si Francisco. Ayan, no? Si Isko. Ha? Sa layong 415 kilometro. Hilagang silangan po ng Itbayat, Batanes. Alam naman natin ang Batanes laging dinadalaw po 'yan ng ano eh, no, ng mga bagyo. May taglay itong hangin na aabot po ng 100 kilometro bawat oras at pabugso naman na aabot ng 125 kilometro bawat oras. Sa kasalukuyan, kumikilos ito hilagang silangan, ano, sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Mas manipis na ang kaulapan ng bagyo at nakakaapekto na lamang po ito sa gawin ng Batanes at sa may Babuyan Island. Kaya patuloy na asahan po ang maulap na panahon na may kasamang malalakas na hangin. Pero kanina natutuwa ako, kabahaging Vincent, kasi ang ano, mahangin, no? Kung mainit man, kung iinit man sa tanghali, sana magtuloy-tuloy yung ano eh, ihip ng hangin, kasi nakakapawi ito ng init, 'di ba? Oo, mahirap kasi pagka mainit na tapos walang hangin, maalinsangan masyado. Samantala, mga kabahagi, asahan po ang makulimlim na panahon sa malaking bahagi ng Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas dulot ng southwest monsoon o habaga. Yan din po ang dahilan kung bakit nakakaranas tayo ng manakanakang pag-ulan dito po sa ating bansa, sa ating ano, no, sa ating lugar. Yung mga kabahagi natin diyan na nasa Metro Manila, no, sa National Capital Region, yan po ay dahil sa habagat. Samantala, mga kabahagi, isa pa pong bagyo ang nagbabantang pumasok ng Philippine Area of Responsibility. By the way, si Francisco po inaasahan, ano, wag lang sanang mag-atras abante. Ihatid muna kaya siya, Vincent, no? Para mamayang hapon, totally na pong makalabas ng bansa. Oo, ha? Hatiran mo na, bigyan mo na siya ng payong palabas. Oo, pero isa pa ho ang nagbabanta, mga kabahagi, na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility at ganap pong pumasok sa ating bansa, ha? Ito po ay tatawaging si Gardo. Yan. Parang si Gardo Versosa lang, 'di ba? Ayun. So, ha, Gardo, ha, maging mabait ka sa amin. Pagpasok mo ng ano, par, kung hindi, ha? Magbarikada na tayo. Wag na natin papasukin. Ha? Samantala, mga kabahagi, sige. Kabahaging Gerald Samonte. Ayan, ha. Ito, daming comment nito, eh. Ha? Kabahaging Cheryl, magandang araw sa iyo, ha. Thank you for watching at naku, mamaya, ha? Mamaya yung mga komento nyo, kailangan ko 'yan, ha. At yung mga suggestion nyo para sa ating National Capital Region Police Office, dahil mamaya makakaugnayan natin sila. Si Everett sabing ganun, ayun. Opo. Marami daw po mga politiko na ang apelyido ay Minyon diyan sa Corcuera, Romblon. Ayan, mga kamaganakan, hello po sa inyo. Mga kabahagi, magpo-pause tayo for a break. Magbabalik ka agad ang serbisyo. Tartodo!
1: Kasama sa aksyon, kasama sa solusyon. Serbisyo todo-todo.
2: Serbisyo todo-todo!
3: Narito ang ilang mga hakbang na dapat gawin upang maging ligtas sa pagbaha. Manatiling nakasumaybay sa balita sa radyo, telebisyon o social media para sa mga updates. Siguraduhin may sapat na supply ng pagkain, tubig at gamot. I-charge ang mga cellphone at iba pang communication devices. Lumika sa mas mataas na lugar kung malapit sa ilog o dagat. Isara ang mga bintana at pinto at tiyaking matibay ang mga bubong. Iwasan ang pagtawi sa mga binahang lugar. Kung kinakailangan lumikas, dalhin lamang ang mahahalagang gamit. Maging handa, maging alerto at manatiling ligtas. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages? Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan. Online at on air, expect non-stop tawanan, kwentuhan at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
4: Balagbagan na!
2: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
0: Okay, balik po ang meeting ko. At sanding minyon, dito pa rin po sa ating programang Serbisyo Todo-Todo. At batingin ko lang mga usual viewers po natin, ano, via Facebook at YouTube. Aside kay kabahaging Cecil Galindez na nasa Hong Kong rin po ang ating kabahaging si Uno Maki. Ayan, hello Uno. Gayun din kay Maring Karen Mendoza Pama, Alan Ignacio. At hello din kay Sir Jason Oliva, Ma'am Rufina Rotoni, kay Laurel... Lori dito lang kasi nakita ko si Lori din. Saglit lang si Lailani Salvio Villarosa. Alan Ignacio din, hello. At kay Booker Panotes, hello din sa ating kabahagi mula sa Texas, US of A. Nandyan si Tony Rock. Okay, ha? Eto, tanggap na tayo ng ulat. Si Lordy Navarro ng Mima Rapa or DZYM Mindoro. Ang atid na balita, may kinalaman sa Occidental Mindoro kabilang po sa napiling lalawigan sa spring program ng pamahalaan ng Australia. Naku, excited ako dito. Lordy Navarro, ibahagi na yan.
5: Magandang araw, kabahaging Amerika. Napili ang Occidental Mindoro bilang isa sa mga lalawigang kabilang sa pagpapatupad ng Social Protection, Inclusion and Gender Equality Spring Program ng Pamahalaan ng Australia. Personal na dumalo at lumagda si Governador Eduardo Bigadiano sa Memorandum of Agreement kasama ang Australian Department of Foreign Affairs and Trade o DFAT at iba pang katuwang na ahensya ng pamahalaan sa isinagawang ceremonial signing nito na 23 ng Hunyo taong kasalukuyan sa Quezon City. Layunin ng 5 taong programa na palakasin ang social protection system, isulong ang gender equality at yakin ang mas inklusibong serbisyo para sa mga katutubo, kababaihan, persons with disabilities o PWD at iba pang sektor na nangangailangan ng suporta. Sa ilalim ng kasunduan, makakatanggap ang Occidental Mindoro ng technical na suporta at iba pang kapasidad upang higit pang mapalakas ang pagpapatupad ng mga programang panlipunan at pangkaunlaran sa lalawigan. At yan ang balita mula dito sa DZYM at 1FM Mindoro. Ako si Lord Dinavad, nag-uulat na siyong panig na mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino.
2: Serbisyo todo todo.
0: Maraming salamat kabahaging Lordy Navarro ng Mima Ropa. Ayan ha, so magandang balita yan ha. At eto po, update pa rin tayo mga kabahagi. Nakapagtala po ang Philippine National Police ng kabuuang 1,275 schools-related incident. Sa nakinasasangkutan po ito ay mga children in conflict with the law or the CICL, nasobrahan ng sino. Ito po sa buong bansa po yan, mula taong 2022 hanggang 2025. Ayan, 2022-2025. Pwera pa yung ngayon po, ano, nasa kalagitnaan na po tayo ng anong ito, no, ng taong ito, mga kabahagi. At batay po sa datos ng PNP Women and Children Protection Center, pinakamataas ang naitalang bilang ng mga kaso noong 2023 na may 375 insidente. Sinundan ito ng 345 kaso noong 2024 at 325 namang insidente noong 2025 at 210 insidente noong 2022, mga kabahagi. So, yun po, no? Kumbaga, nakikita natin ang dami pong mga kinasasangkutan na mga kabataan. So imagine niyo 2023 yung pinakamataas, ha, na bilang. So wag naman sanang humabol itong 2026, ano? At tingnan natin na dahil sa ating pong pagkakarinig at pagkakaintindi at base na rin po sa mga namomonitor natin, ay matitindi po ang nangyayaring kasong kanilang kinasasangkutan. No? Okay. Samantala mga kabahagi, ha? Maya-maya po ang tabayanan nyo dahil si kabahaging Tony Sandoval ng DZLT Lucena may hatid na balita. Quezon Police, pinagtibay ang ugnayan sa komunidad laban sa illegal drugs. Tony Sandoval, ibahagi na yan.
6: Yes, kabahaging Emet, pinalakas ng Quezon Police, Provincial Office of QPPO, ang ugnayan ito sa mga barangay at kabataan para sa pinaigting na kampanya laban sa ilegal na droga. Pinangunahan mismo ng QPPO Provincial Director Colonel Romulo Albasea ang naginap na coordinating meeting on anti-illegal drugs. Dinaluhan ito ng mga barangay chairperson, sanggunian kabataan chairperson, kasama ang mga kinatuan ng Barangay Peace and Order Committee ng Lungsod na Lucena. Layunin ng pulong ay upang pagtibay ng koordinasyon ng kapulisan at komunidad bilang paghahanda sa isasagawang drug summit. Tinala kaya kasalukuyang anti-illegal drug effort sa barangay level ang mahalagang papel ng mga lokal opisyal at mga youth leaders sa drug prevention awareness campaigns at kahalagahan ng tuloy-tuloy na partisipasyon ng komunidad sa paglutas ng problema sa illegal na droga. Giniit ni Colonel Albasea ng pagkakaisa at shared responsibility ang susi sa tagumpay ng laban kontra droga. Ayon sa kanya, mananatili mahalaga ang matibay na partnership ng pulis at mamamayan upang mapangaragaan ang kapakanan ng bawat tagalalawigan ng Quezon. Samantala, ay indunusod na rin nitong nakalipas na linggo at hanggang sa ngayon ay patuloy na pinatutupad ng Quezon Police ang Oakland Firewall kung saan ay bumibisita ang mga miyembro ng PNP sa bawat paaralan lalo pat maugong ang balita tungkol sa nangyari dyan sa bahagi ng Tacloban City. Mula dito sa DZLT 98.3. Yes.
0: Ngayon ba ay pinalakas ang puwersa ng Philippine National Police doon sa mga vicinity ng mga eskwelahan?
6: Totoo 'yan, kabahagi Met. Bagamat kulang na kulang ang bilang ng pulis sa ratio ng mga estudyante, ang ginawa nila ay nakapag-ugnayan sila sa lahat ng mga school authorities para minsan ay bumibisita sila at tumutulong doon sa mga security guard para rakisahin yung mga estudyante na pumapasok na may mga daradala mga habersack.
0: Oo, maganda rin ano na talaga tayo, mag-isip tayo para makakuha ng mga force multipliers yung mga nasa barangay ba, 'di ba? Na
6: yan
0: makakatulong na malapit lang dun sa mga area kung saan nandyan yung mga eskwelahan natin.
6: Totoo yan. Lalo nga itong pinakamalaking eskwelahan ng pampubliko sa high school dito sa Quezon National High School na nakatayo sa Lungsod na Lucena ay nagtalaga ang barangay ng ilang mga barangay patrol at ganoon din ang mga barangay tanod katuwang ang isang miyembro ng PNP bukod pa doon sa security guard na nakatalaga dito.
0: Sana magtuloy-tuloy yan, ha? Hindi lang ngayong panahon na napag-uusapan itong seguridad sa ng mga estudyante sa loob ng paaralan.
6: Tama yun. Kasi sabi nga nila, kapag meron lang kumakatin dyan sa kakakamutin, dapat ay tuloy-tuloy ang pagkamot.
0: Ayan. Anyway, nandiyan ka naman kabaging Tony. Alam kong babantayan mo ang mga kaganapan dyan sa iyong area of responsibility. Maraming salamat sa iyo, Tony.
6: Yes, kabahagi Medya ng aking report mula din sa DZLT at 98.31 FM Lucena para sa Serbisyo Todo-Todo. Ako si Tony Sandoval sa Mapanig ng Mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
2: Serbisyo Todo-Todo!
0: Maraming salamat! Yan po si Tony Sandoval ng DZLT Lucena. Oo, kasi diba no, pagka ho ganyang malaki yung issue, nako lahat ay taranta, diba? Oo, lahat ay nakatutok doon, pero pagka nag-die down na yung issue tungkol dyan, makalipas lamang ilang buwan, ayan, ako, lax na naman po tayo sa pagbibigay ng security sa mga schools, no? Okay, samantala mga kabahagi, eto, update tayo regarding dito sa Lindol sa Sarangani Province. Nabenepisyuhan na po ang halos 300 na pamilyang biktima na nangyaring magnitude 7.8 na lindol dyan po sa Sarangani province. Sa yan po ay matapos ang isinagawang upland tabang relief operation at gayon din po no, kasama dyan ay ang mga opisyales din no, mga opisyales sa ng iba't ibang mga LGUs, mga kabahagi ano. And eto nga po no, ang ating pinag-uusapan ay mga pamilya mismo, yung mga pamilya mismong nasa evacuation centers ng barangay Sapu Masla ay Padido at gayon din po sa munisipyo ng Malapatan sa Sarangani province na labis pong naapektuhan ng nagdaang magnitude 7.8 na lindol. Samantala, laking pasalamat naman po ang mga taga Sitio Kalgang at Barangay Kalabanit no, sa munisipyo po ng Gaglan, Sarangani, matapos po itong relief operations na ito. Gayon din po yung mga aside kasi sa mga pagkain no, nagbigay din po ng trapal, gayon din po ng mga ano to, tubig no, mga galong-galong tubig. Ngayong araw ay target namang mahatiran po ng tulong ang iba pang barangay sa Jensan at mga apektado ng kalamidad sa bayan po ng Maasin, Sarangani province. Okay. So ang ating pong pamahalaan no, national and gayon din po yung mga nasa local no, local government natin ay patuloy pong nakatutok diyan, lalong-lalo na po ang DSWD na siyang pangunahin po no, na nagpapaabot po ng tulong para sa mga naapektuhan po ng lindol. Okay? So, by the way, batiin natin mga kabahagi natin dyan sa Sampaloc, Manila. Naku, nagpaparamdam sila. Ha? Oo. Hello po sa inyo. Ayan, lalo na kay Cynthia. Ha? And kay Butchoy. Oo. Ingat-ingat kayo, mga kabahagi, ano? At sana nga ay ano ho no, yung mga tulong no, marami kasing nananawagan po ngayon yung mga maari niyo pong itulong para po dun sa mga nababagyo no, nalilindol or nalindol mga kabahagi no, ay maari naman pong lumapit tayo sa ahensya ng pamahalaan natin at ingat po kayo no. Ingat po kayo na yung bang mga bogus ngayon, Vincent. Ha, yung mga nagte-text, yung mga nag-aano, nangi-scam, ha? Hindi naman talaga sila kabahagi ng mga kung anumang organisasyon na tumutulong. Ano? Ha, bigla na lang pong ano, bigla na lang pong lalapit sa inyo. Actually po, meron lumapit sa akin. Oo, galing daw sila sa isang organization tapos nagbibigay daw po sila ng mga relief goods para po sa mga naapektuhan ng mga iba't ibang kalamidad. Tapos magsusulisit sila sa akin. Sabi ko, nako, meron po akong isang organization na nila ano, kabugay tinutulungan na sila rin po ay talagang direkta po doon sa mga nabibiktima. So, although nagpasalamat ako sa kanilang magandang adikain, no, pero mga kabahagi, hindi ko naman sinasabing peke sila or anuman, pero mag-iingat po kayo, ha? Samantala mga kabahagi, antabayanan nyo, mamaya po, hopefully we'll have Police Major Hazel Asilo, ang mismo pong tagapagsalita ng National Capital Region Police Office sa pagbabalik ng ating programang Serbisyo Todo-Todo!
1: Sa problema mo, may karamay ka! Serbisyo Todo-Todo!
2: Serbisyo Todo-Todo! Mga balitang mahalaga sa syudad man o probinsya, aming tututukan. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid, kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. RPMG.
3: Fake news ay nakasisira ng reputasyon ng isang individual at maaaring magdulot ng malaking epekto sa larangan ng pamamahayag. Siguraduhin ang pagkakatiwalaan ng source ng inyong nakakalap na impormasyon. Ang public safety announcement na ito ay hatid sa inyo ng Radio Pilipino Media Group dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo. Radio Pilipino.
7: This is it! The TV you've been waiting for is finally here! Humanda na sa balagbagan na may sense at kwentuhang may saysay. Kasama ang nag-iisang multi-talented star, actress, host, singer, at certified unpacker. Ang balagbag yung ate, Tuesday Vargas.
8: Tuesday Vargas.
7: Get ready for the ultimate balagbagan and unpacking new stories only here at 1FM.
8: 1FM.
2: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo.
0: Okay, mga kabahagi, balik po tayo dito sa ating programang Serbisyo Todo-Todo. At again, sa mga kabahagi po natin dyan na nais pong sumama sa ating talakayan, maaari po kayong magpahatid ng inyong po mga mensahe, ng inyong komento, lalong-lalo na po panawagan sa mga tauhan ng National Capital Region Police Office. Dahil tayo po ay inaasahang makikipag-ugnayan maya-maya po sa mismong tagapagsalita ng NCRPO or the National Capital Region Police Office, no? Sila po ang nangangalaga sa katahimikan, seguridad ng lahat ng mga tao na naninirahan dito po sa National Capital Region, ano? So again, if you have questions, mag-comment na sa ating Facebook live, sa ating YouTube, napapanood din po ng live ang ating programa. Mag-message kayo dyan or mag-text sa 0921. Nalito ako dun sa ating text line. 0921-886-6056. Ulitin ko mga kabahagi, 0921-886-6056. Pwede rin pong mag-message sa akin directly sa akin pong Facebook, Met Sanding Minyon. Okay? And ayan, gaya na lang ni Booker Panotas, nanunod sa atin at iba pang mga kabahagi natin. Samantala, eto na po, maswerte tayo at napagbigyan po tayo bagamat marami ang kanilang trabaho. I'm sure sa NCR ay nasa atin pong linya ng komunikasyon ang mismong tagapagsalita ng National Capital Region Police Office in the name of Police Major Hazel Asilo. Magandang araw po, Major, welcome po dito sa ating programang Serbisyo Todo-Todo, Met Minyon po of Radyo Pilipino.
9: Yes ma'am, magandang umaga po at sa lahat, magandang umaga po.
0: Yes, unang-una, no, bago natin pag-usapan yung mga mainit na issue regarding dito sa mga barilang nangyari sa loob ng isang eskwelahan, kamusta na po etong balita ko ay meron pong magandang proyekto ang National Capital Region Police Office with regards to the anti-bullying. Ayan, mga dialogo po sa mga paaralan sa National Capital Region. Balitaan nyo naman po kami tungkol dito, Major Asilo.
9: Yes po, ginagawa po natin itong koordinasyon natin sa mga paaralan, sa mga school administrators. Ganon din po nagkakaroon tayo ng dialogue dun sa ating mga estudyante. Ito po ay hindi naman natin ginagawa nito lang school year na ito. Ginagawa po natin yan before pa para po ma-inform yung ating mga estudyante, yung ating mga learners sa kung ano ba yung bullying at kung syempre alam nila kung sila ba ay nabubully na or simpleng prank or lokohan lang nilang magkakaklase. So, meron po kasi mga level-level tayo dyan na nakikita na minsan lokohan lang nila or biruan lang. Pero, syempre, pag nag-elevate na, nagko-cause na ng anxiety attack or nagkakasakita na at lumalabas na po sa eskwelahan yung kanilang mga ginagawa sa isa't isa, dapat na pong kumbaga concern na po yan at dapat na po natin gawa ng action.
0: Yes, oo. Kasi diba meron naman talaga, no, Major, I'm sure nung kapanahunan mo, nung ikaw ay nag-aaral, meron talagang sa grupo ng mga magkaklase na nagkakalokohan, lalong na pagka hindi nakasagot ng mga assignment o di kaya hindi nakasagot sa recitation, 'di ba? Meron ganyan, ikaw talaga ganyan. Pero parang simpleng buskahan lang, pero iba na nangyayari ngayon. Ha? Yung mga bullying na talagang sabi nga ay nakakasira na ng diskarte ng estudyante na parang Ay, par, ayoko nang pumasok. Diba? May mga ganyan ba kayong naririnig mula dun sa mga eskwelahan po na inyo pong naiikutan, na Major?
9: Sa ngayon po, wala pa naman po tayong reported na mga bullying na

0: po na mag-cause ng concern sa ating mga magulang.
1: Ay, okay. So, pero ito, no, Major, ano ba ang nagiging sistema pagka ganito? Ang mga kabataan or siguro ang magulang lalapit muna sa guidance counselor kung meron, ano? Pero hindi naman lahat ata ng eskwelahan, parang may kumpleto sila sa guidance, may guidance counselor. So right after that, ang pamunuan ba ng eskwelahan, ang lumalapit po sa inyo, ang nakikipag-coordinate na sa inyo, or mismo mga magulang na mga biktima na ito?
0: Depende po sa sitwasyon. Pumapasok po yung PNP kapag po may physical na pananakit or treatment. Kung ang bullying po ay nauwi na sa physical injury, acts of lasciviousness, child abuse, or malalang cyberbullying. Halimbawa po yung meron na po silang, kasi syempre mga teki na itong mga kabataan natin, may mga nag-leak na kung ano-ano mga scandal-scandal dyan. Or doon na po pumapasok yung ating PNP. So kapag hindi po naayos ng paaralan, kung halimbawa man po ay bigo na mapatupad nila yung nararapag na action, batay po doon sa ating anti-bullying policy, or kung yung mga magulang ng biktima po ay hindi nasiyahan sa proseso ng paaralan at nagdesisyon na po silang maghain ng formal na reklamo, saka pa lamang naman po papasok ang PNP.
1: I see. Okay. So, ito medyo, ano lang tayo, no? Balikan lang natin itong nangyari na barilan, ano, dyan po sa Tacloban, sa isang sa loob mismo ng eskwelahan. Sa ngayon po ba, kamusta po ang pakikipag-ugnayan ninyo sa LGU, gayon din po sa mga administrasyon ng PAMA, ng mga paaralan dito po sa National Capital Region in connection with giving security sa mga estudyante natin?
0: Since yun nga po, nagkaroon po tayo ng isang malaking balita tungkol dito sa naganap na shooting incident dito sa Tacloban, kung saan po ang involved natin ay mga minors. Kung kaya po yung ating ginagawang usual na police visibility ay mas pinaigting po natin at nagkaroon po tayo ng agarang koordinasyon sa ating mga paaralan, lalo dun sa ating mga malalaking eskwelahan, kung saan yung mga high schools natin po na nagki-cater ng medyo malaking bilang ng mga learners natin, at syempre yung koordinasyon natin sa LGU. Kasi meron po tayong ibang mga paaralan na wala pong security personnel, wala pong pag-check ng mga gamit. Kumbaga po, hindi secure yung entrance and exit nila. Kasi po nakita din natin na isa sa mga nakikita nilang reason kung ba't naipasok yung armas doon sa school is nag-over the bakod daw po.
1: Inakyat yung bakod, doon pumasok yung isa sa mga suspect. Ano po?
0: Yes po. Kaya po, isa po yan sa ating topics na diniscuss dun sa mga paaralan na pinuntahan ng ating mga police stations, ng mga miyembro po natin, ng mga police po natin sa mga stations po natin, na meron pong malapit na school sa kanila para po i-ensure na yung security ng ating mga kabataan, kasi minsan po mga force multipliers natin gaya ng mga BSF, mga tanods po ang nagbabantay sa mga paaralan. Sila po yung nandun na kumbaga nagsisecure as force multipliers ng PNP. So, mas pinaigting po natin yung seguridad kung meron man po silang request. Halimbawa po na special request na kung maaari tulungan yung kanilang mga security personnel sa pag-check ng gamit, lalo pa po sa pasukan or uwian, saan po yung mga areas na posibleng na may kailangan po nila na bigyan ng atensyon. So, yan po yung mga naging topics na diniscuss nila with the schools po within NCR.
1: Tama, oo. Yung isa pa ho, no, napansin ko lang, ano, at base po ito, no, isang panayam, ano, na binanggit po ng mayor po ng Quezon City, no? Nang sinasabi nila, sila lahat ng mga eskwelahan, no, ng mga government or public schools ay merong metal detectors, no? So at least kahit papaano sa kanila po kung dumaan doon sa kanilang mga entry points ay nai-screen kaagad yung mga bag. Pero doon sa mga eskwelahan na sabi nyo nga mga ano lang to, force multipliers, katulad ng sa mga school sa Caloocan City, wala naman talagang security guard. What would they have is yung mga deputized na mga tao po, no, ng City Hall para mag-check doon sa entrance. No? Paano ho kaya yun para mas madali pong ma-check kung sakasakaling may dalang mga harmful

0: weapons itong mga estudyante o di kaya mga bisita o yung mga bigla lang pong magsasamantalang pumasok po ng eskwelahan?
1: Tama po yan. Sa Quezon City po, since malalaking eskwelahan po ang meron dyan, lalo yung ating mga high school dyan, nasa LGU po kasi yan kung paano nila susuportahan yung kanilang mga paaralan. Meron po mga lugar dito sa NCR na sinasagot po ng kanilang LGU yung mga security guards na nagbabantay dun sa ating mga paaralan. Pero kung halimbawa man po, katulad ng mga ilang schools natin na deputized na lang po mga BSF or mga tao po ng LGU yung nagbabantay, kasama po doon sa ginawa nating pakikipag-ugnayan yung meeting with the LGUs para kung paano po natin palalakasin yung siguridad ng ating mga paaralan. Kung halimbawa man po na hindi pa po sila nakakapag-hire or wala po silang mga trained na mga security personnel, isa po yan sa ating ni-raise na concern doon sa mga schools para po ensure na wala pong mangyayaring ganong mga insidente. Kung halimbawa man po yung pagpapasok ng mga armas, meron naman po tayong mga schools na nag-request na tumulong po yung ating PNP kasi yung PNP po natin is nasa labas lamang po ng mga paaralan. Meron po tayong police assistance desk sa malapit sa mga entrance pero hindi po sila pumapasok since ayaw po naman natin na mag-cause ng panic or disturbance sa mga estudyante kasi syempre po parang iba rin pagka may mga police na sa loob ng paaralan. Iba na yung iba na yung pakiramdam nila na once na may police na nandun or isipin nila nagkaroon na ng militarization na yung paaralan nila. So ayaw po naman nating mangyari yun. So depende po sa request at syempre pinupush po natin na bawat eskwelahan po ay magkaroon po ng mga trained na security personnel kahit po yan ay mga galing sa barangay. Basta po alam nila kung ano yung hahanapin, anong i-check at anong mga dapat po nilang gawin kung sakali man po naman mga incidents na kailangan po nila ng agarang action.
0: Ayan, okay. Nabanggit nyo yung phrase na ano ang dapat gawin ito. Actually po, no, kanina on my way here ay meron kaming usap-usapan. Ayun, meron kaming group chat ng mga mommies, no. Ang sabi ni Mommy Cheryl, sinabihan na daw niya, ayan, ang kaniyang anak, kung ano ang dapat gawin. Ito nga, no, bilang bihasa po when it comes to yung mga ganitong mga kaganapan, ano nga bang dapat gawin ng mga estudyante natin pagka meron na nangyayaring kaguluhan sa loob ng eskwelahan? May nadinig sila mga barilan o di kaya may sumigaw po na meron na naksak, na, which is also happening sa iba pong mga eskwelahan, no, dito sa ating bansa. Bigyan niyo lang po kami ng idea, no, ano ang dapat gawin ng mga estudyante pagka ganyan, may ganyan pong eksena sa loob ng school.
1: Since yung nangyari po dito sa Tacloban is alam naman po natin na first time kasi nakikita pa lang po natin yan sa ibang bansa, yung may active shooter sa mga paaralan. So hindi po tayo ganun kumbaga kabihasa, wala po tayo talagang drill pagdating sa mga ganyang sitwasyon.
0: Opo.
1: Pero bilang pagtugon po natin halimbawa sa mga insidenteng ito ng aktibong pamamaril sa loob ng paaralan, ang unang-una po natin dapat gawin at alam ng ating mga estudyante is dapat maging alert tayo. At syempre ang unang gawin kagaya sa ating mga earthquake drill. Yung parang pupunta ka sa ilalim ng table or ng isang matibay na bagay para hindi ka mabagsakan ng kung ano, kumbaga magtatago ka. Kasi kung hindi ka makakalabas, magtago ka. Mm-mm. So halimbawa po, pumasok tayo sa isang silid or lugar na hindi makikita mula sa labas. Ilak po natin or harangan yung pinto, gumamit ng mabigat na bagay para hadlangan ito para hindi po makapasok kung sino man po yung nagugustong pumasok o yung active shooter po natin. Siyempre, yung cellphone natin.
0: Mm-hmm.
1: Nakikita po natin yan sa mga pelikula. Biglang tutunog yung cellphone, kaya makikita tayo or matutuntun tayo nung humahabol sa atin.
0: Silent
1: po natin.
0: Mm-hmm.
1: Ang ilaw.
0: Opo.
1: Na hindi po basta-basta makikita sa labas. Kumbaga, maging discreet po yung maging kilos natin para hindi po tayo mahahabol or talaga pong nakatago po talaga tayo. Kung nakapagtago na po tayo, pwede po tayong kung maaari po na halimbawa man na may chance po tayong tumakbo palayo doon sa insidente, kung hindi po kung safe po yung magiging pagtakbo natin, tumakbo po tayo. At kung halimbawa naman po na ano, may mga pagkakataon po kasi, lalo yung mga teachers natin, kung hindi maiiwasan, depensa ng sarili, kung alam po natin na may kakayahan tayo. Pero syempre, mas uunahin po natin yung tago at takbo at ipanghuli na po natin yung, ano, yung laban. Kasi yan po ay gagawin ng PNP o ng kung sino man po na guardian na nandyan po para isiguraduhin na kayo po ay magiging ligtas.
0: Ayun. Ako ha. Ayan ha. Sayang at wala tayong ano eh. Kasi meron nga talagang drill tayo para sa earthquake pero wala tayong drill sa mga ganito. So sana ito pong payo ni Major Hazel ay yun sa mga magulang na mga nanonood ngayon. Ayan sila Dr. Sarina, Mami Cheryl, Mami Josie. Ha? At sa iba pa mga nanonood, banggitin niyo po ito sa inyong mga anak, yung mga binanggit po ni Major Hazel na makatutulong para po makaligtas ang inyong mga anak if in case may nangyari pong ganitong klaseng kaguluhan sa loob ng eskwelahan. Sabi ni Doktora Zarina, sana lahat po ng school magbigay ng proper orientation sa mga students para aware po ang mga bata sa security nila. Siguro, Major, paabot ko na rin po ang concern na ito sa inyo sa National Capital Region. Maybe dahil kayo po ay nakikipag-ugnayan na rin po sa mga paaralan, ano? Maybe you can do something about this na ma-orient natin ang mga bata kung ano ang dapat gawin pagka may mga ganito pong nangyayari tulad ng binanggit niyo po sa amin dito sa programa.
1: Yes po, isa po yan sa ating pinaplansya sa ngayon since nagkaroon na nga po tayo ng insidente ng ganyan. So yung pong ating active shooter drill, as inaayos na po yan ng National Headquarters, magkakaroon po tayo ng SIMEX kung paano ito gagawin sa ating mga paaralan. Okay. At kapag ito po ay naplansya na at naging maayos na po, ay ito po ay gagawin po natin sa mga schools para alam po nila kung ano po ang dapat nilang gawin, lalo yung mga learners natin, kung may mga ganitong insidente po or may iba pang sitwasyon na kailanganin po nila ng kanilang ng agarang pag-aksyon or kung ano mga dapat nilang gawin pagka may mga ganitong insidente.
0: Yes, nako. Maraming salamat sa inyo, no, Major Hazel, and mabuhay po kayo dyan sa NCRPO. Ingat po kayo, Major.
1: Maraming salamat po.
0: Okay, so yan mga kabahagi na kaugnayan natin. Ang mismo pong tagapagsalita, no, ng National Capital Region Police Office in the name of Police Major Hazel Asilo. Ayan. Ha, huli na pong gawin ninyo yung pagbi-video kasi merong mga nakita tayo nag-video-video eh, nalagay tuloy sa alanganin, ano, dahil sa pagbi-video, inuuna pa ang video, ha, bago magtago. Mga kabahagi, magpupasin tayo for break. Magbabalik agad ang serbisyo Tortodo!
2: Walang atrasan sa paglilingkod. Serbisyo todo-todo.
3: Serbisyo todo-todo.
4: Isang oras ng talino, kaalaman at kasaysayan tuwing Sabado ng umaga.
5: Sasahim papawid na
6: Professor on Air.
7: Professor on Air.
4: Sama-sama tayong matuto ng mga bagong kaalaman. Balikan ang mga makasaysayang kaganapan.
6: Professor on Air.
7: Professor on Air.
4: Talino, kaalaman at kasaysayan for everyone.
6: Professor on Air.
7: Professor on Air.
4: Kasama si Professor Willie Perez.
6: Professor Willie Perez.
4: Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Dito lang sa RPMG. Radio Pilipino Media Group. Ang Radio ng Pilipino.
8: Ang wastong paggamit ng kuryente ay hindi lamang nakatutulong makatipid sa gastos, kundi tumutulong din sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sundin ang mga simpleng paraan upang makatulong sa energy conservation. Una, gumamit ng LED bulbs dahil mas matipid ito sa kuryente kumpara sa ordinaryong bombilya. Pangalawa, iwasan ang standby mode at i-unplug ang appliances kapag hindi ginagamit upang maiwasan ang patuloy na pagkonsumo ng kuryente. Pangatlo, iwasan ang madalas na pagbukas at pagsara ng refrigerator upang hindi masayang ang lamig at lumakas ang konsumo ng kuryente. Pang-apat, gamitin ng wasto ang aircon at electric fan sa pamamagitan ng pagtatakda ng tamang temperatura at pagpapanatili ng maayos na bentilasyon. Laging tandaan, maging responsable sa paggamit ng kuryente para sa mas maliwanag at maunlad na kinabukasan. isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo,
5: Radyo Pilipino.
8: Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages?
5: Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan.
6: Online at on air.
5: Expect non-stop tawanan,
6: kwentuhan at balagbagan na may sense.
5: Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
7: Balagbagan na!
3: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo.
5: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
0: Okay, balik po tayo dito sa ating programa. Ang oras, 53 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Pasok muna natin, kabahaging Vince, ang mga nagsiselebrate ng birthday!
7: Happy birthday!
0: Happy birthday sa aking mate dyan sa SRPS or San Rafael Parochial School. Ha, kaidarang ko ito. Ha, siguro nag-iisip sila ilang taon na kaya si Miss Met at saka itong babatiin niya. Michael, ha? Michael Paduata. Ayan, ha? Happy, happy birthday sa'yo.
7: Happy birthday!
0: Bless you. Oh, nakalimutan ko. May kulang sa apelido niya. Mendoza. Ayan. Michael Paduata Mendoza. Happy, happy birthday. Gayun din, ha? Kay Captain Jobert, ha? Si Captain Jobert ay kasama natin before. No, when it comes to emergency, si Captain Jobert ay magaling pagka ang kailangan nyo po ay mga ganyan, earthquake, mga emergency response, ayan. Captain Jobert Tolentino, happy birthday! Samantala, isa pang balita, hatid naman ni Jay Demahero ng DXSP Surigao. Pinagsanib na operasyon ng 301st Infantry Brigade, ayan. At 29th Infantry Brigade, nagresulta po sa pagkakadiskubre ng pinagtataguan ng armas. Kaninong armas yan? J. Demahero, ibahagi mo na yan.
9: Mamet, isang high-powered firearm, isang low-powered firearm at iba pang gagamitang pandigma. Ang matagumpay na nabawi sa pinagsamang operasyon ng 38th Infantry Battalion at 29th Infantry Battalion ng Philippine Army nagdaang araw sa bulubunduking bahagi ng Barangay Kulambugan, Sibagat, Agusan del Sur. Ang naturang operasyon ay bahagi ng patuloy na kampanya ng Philippine Army upang mabawi ang mga armas na itinago ng mga natitirang miyembro ng Communist Terrorist Group. Naging matagumpay ang operasyon dahil sa mapagkatiwalaang impormasyong binigay ng mga dating miyembro ng CTG na nagbalik loob sa pamahalaan. Matapos ang masusing beripikasyon ng impormasyon at maingat na pagplano ng operasyon, natukoy ng mga sundalo ang ensaktong lokasyon ng mga nakatagong armas na naging daan sa matagumpay na recovery operation. Ayon kay Ray Verhel Anike, ang commanding officer ng 30IB, ang tagumpay ng operasyon ay nagpapakita lamang ng malaking papel ng operasyon ng komunidad at ng dating rebelde sa pagpapatatag ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon ng Caraga. Para sa serbisyong todo-todo, Jade M. Ahero ng DXSP 1FM Surigao. Saan mang panig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino!
3: Serbisyo todo-todo!
0: Okay, maraming salamat, kabahaging Jade Amahero! May bago daw tip si Doktora Sarina! Pagalingan magtago, pag-iwas at pabilisan sa pagtakbo. Ay, ha? O, sama mo yan sa orientation mo, doktora, ha? By the way, habol lang natin, isa pang pagbate ng happy birthday!
7: Happy birthday!
0: Yes, batiin natin ng happy birthday si Luis Sumayaw. Ang pagbati mula kay Doktora Sarina Buensalida, siya po ay ang brother-in-law. Ayan, ha? Brother-in-law ni Doktora, si Luis Sumayaw. Ah, kabahaging Luis, happy, happy birthday. May the Father bless you always. Lahat po sana ng wish ninyo ay makamit nyo today. If not today, in God's perfect time. Ano? Ayun. So, buhay ang mga ha, nagsa-celebrate ng birthday. Hindi ko man nabanggit ang inyong mga pangalan, but still, no, dasal ko po sa lahat po nagsa-celebrate at magsa-celebrate, no, ay, ano ho, no, talagang unang-una nakalusugan. Napaka-importante niyan, di ba? Oh, si Chris Gonzalez, may habol ding balita mula naman sa DWPR, The Gupan, karagdagang kita para sa mga miyembro ng asosasyon sa bayan po ng Santo Tomas, Pangasinan, isinagawa ng BIFAR Region 1. Chris Gonzalez, ibahagi mo na yan.
10: Bahaging met, nakalikom ng tinatayang 18,000 peso mula sa bahagyang ani ng tilapia ang Arangkada Santo Domingo Farmers and the Fisher Folks Association sa Barangay Santo Domingo, Santo Tomas, Pangasinan matapos sa makapagbenta ng 189 na kilo ng isda sa loob ng kanilang komunidad. Isinagawa ang partial harvest noong Hunyo 21, 2026 mula sa mga tilapiang unang inalagaan noon pang Nobyembre 26, 2025 sa ilalim ng Special Area for Agricultural Development o SAAD PES 2 program ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIPAR Ilocos Region. Sa tulong ng Barangay Council na ibenta sa lokalidad ang mga naaning tilapia na nagsilbing karagdagang mapagkukunan ng sariwang isda para sa mga residente at kabuhay naman para sa mga kasapi ng asosasyon. Sinuportahan ng programang SAAD ang mahihirap at vulnerabling sektor ng pangisdaan sa pamamagitan ng proyektong pangkabuhayan na bukod dito layon din ng programa na matulungang mapataas ang food production sa mga komunidad sa na siyang makakatulong sa pagkamit ng food security. Ang ani sa Santo Domingo ay kabilang sa mga resulta ng programang naglalayong palakasin ang lokal na produksyon ng isda maging sa mga pamayanang hindi malayo sa karagatan. Yan ang ating update mula rito sa DWPR Tagupan. Ito naman si Chris Gonzalez para sa programang Serbisyo Todo-Todo. Dahil sa mampanig na mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino.
3: Serbisyo Todo-Todo!
0: Okay, maraming salamat kabahaging Chris Gonzalez. Nako, ang bilis ng oras mga kabahagi. Pero batiin din natin aside from Dr. Sarina, Mami Josie Cinto, gayon din kay Mami Cheryl. Of course, nandyan din si Mami Elaine. Hello also kay Mami Vicky at Mami Abby. Hello sa inyo mga kabahagi ha. At huwag natin kalimutan si Daddy Raymond Lazaro. Thank you very much sa lahat po ng mga nanood sa atin. Si Kabaging Booker ng Cavite, oh, nanunood. Ha? Hello, ingat-ingat, mate. At thank you din sa ating production, of course, with our head, Miss Antgo, John Serge Magat, Fiana Sweet Ferrer, and Antoine Miguel. Nagsilbing director natin for today, Kat Leah Nebrida ng Bulacan State University. Kat, thank you very much. Gayun din kay Francine Bacani, also from BSU. At yung mga trainees naman natin from UCC, nandyan pa rin sila Jemina Faustino, Sofia Policarpio, Kenshin Manriza, Cairo Bordeos, at Jem Cabrera. Thank you! Nagsilbi nating co-pilot for today. Hindi mawawala. Kabahaging Vincent Dorog sa pamuna, sa pamuno din ni Engineer Dave from the Engineering Department. Maraming salamat. At sino? Ha? Sino ang last day? Ha? I wanna know. Ay, talaga ba? Ang bilis naman. Parang kailan lang nag-umpisa tapos matatapos na. Anyway, maraming salamat sa inyo. Mga kabahagi, laging tandaan kapag serbisyo publiko, dapat todo. Dito yan sa Serbisyo Todo-Todo.
11: It's that day of the week again, and we've got the perfect soundtrack for this beautiful moment. Just once, can we figure This is Mellow Thursday. From sunup till sundown. We're glad to be a part of your routine. For now and forever. Mellow Thursday on 1FM.
12: This is your only one. 1FM.
13: Time check, 12 o'clock. These time checks brought to you by Be The Best, Be Galing, Be Meg.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.

0: 1FM. 1FM.
1: All the best of mellow songs. This is Mellow Thursday.
2: Time check, 12:15.
3: Time check, brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
4: This time check is brought to you by Liverate Pro.
5: May silima rin na?
4: May multivitamins pa?
5: Yan ang Liverate Pro.
4: Tulong sa pangangalagan ng atay?
5: Liver up na tayo
4: with Liverate Pro.
6: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 0458-2383-0917-514-3651-0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794. 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liverate Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverate Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liverate Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay?
10: Liverate Pro.
9: May Silymarin, may multivitamins pa.
10: Liver up na tayo
9: with Liverate Pro.
3: Tuhod. Siko. Baywang.
11: Aray!
3: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po! Nagpiflex for Plemex.
13: Ang batang lagundi, Plemex!
14: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
16: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
17: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
18: Mahalagang paalala,
17: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
4: This song is brought to you by
5: Liverate Pro. May silima rin na?
4: May multivitamins pa?
5: Yan ang Liverate
4: Pro.
5: Tulong sa pangangalagan ng atay?
4: Liver up na tayo
5: with Liverate Pro.

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para ekstra ang kita.
2: Aray! Sakit ng katawan ko!
3: May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na! New Alaksan Extra! Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Ekstra bilis! Ekstra galing! New Alaksan Extra! Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mal, kita mo bang nakikita ko?
9: Oo.

0: Premium, kitang-kita ang galing.
1: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
2: 96.1. This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

Good afternoon, everyone, mga kawan! At syempre, muli akong inyong kasama sa Masters of the Universe. Walang iba kundi si Master Chinito, DJ, na minsan walang sense pero laging may good vibes na dala sa inyo. It's already 6 minutes past 1 in the afternoon. Kumusta naman po sa mga nagpapanggap dyan sa kanilang mga trabaho? Pero yun pala, nakatutok lang sa monitor at nakikinig po sa atin sa radyong ito. Welcome po sa 1FM 96.1 Tarlac. Sa mga nagbabiyahe dyan, ingat-ingat lamang po kayo. Sa mga nag-lunch break naman, abay magkape din minsan. At sa susunod na 2 oras, samahan nyo ako sa kwentuhan. Ganun din sa walang sawa, unlimited na musika. Dito lamang yan sa ating istasyon. Kaya like, follow and share our official Facebook page na 1FM 96.1 Tarlac. Kaya kalma lamang po kayo pagkat marami po tayo mapapakinggan ng mga awitin ngayong Mellow Thursday dito lamang sa ating afternoon chill, sa ating Chinito afternoon session. This is your feel-good companion, ang inyong afternoon rescuer mula 1 p.m. to 3 p.m. only here on 1FM 96.1 Tarlac. More music, more hits only here on your favorite station.

And you're still tuning into 1FM 96.1 Turlock with the Masters of the Universe, Master Chinito. And you just heard Lionel Richie. Hello. And hello po sa lahat ng mga nakikinig dyan sa kanilang mga opisina, sa mga tindahan, sa mga kalsada, at ganun din sa mga work from home warriors natin. Thank you for keeping me company for the rest of 30 minutes. And of course, more music tayo ngayon dito lamang sa Mellow Thursday ng 1FM 96.1 Tarlac. So, you can actually check us our official Facebook page on 1FM 96.1 Tarlac muli. This is Master Chinito. And here we go with Christopher Cross, Arthur's team.

0: 1FM! 1FM!
1: Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday on 1FM.
2: It's 1:45.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutin Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
8: Ang batang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
12: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Protection at tulong sa atay?
14: Liveraid Pro.
13: May Silymarin, may multivitamins pa.
14: Liver up na tayo
13: with Liveraid Pro.
15: Tuhod. Siko. Baywa.
16: Aray!
15: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutin Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
0: 96.1. 96.1. 96.1. 96.1.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelco One na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na panugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelco One kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelco One.
2: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
3: Mio,
4: okay po si Tatay Mio.
3: Opo, pero tunay po ang pangalan ay Romeo.
4: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
3: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para istelpo baga sa bukid. Sabi ko sa message ko, kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po, Kuya, ng pagbabago. Nawa, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, gayon po ay nawala na.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: So, being sponsored by M. Lulier.
6: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
7: This song is brought to you by Liveride Pro.
8: May silima rin na?
7: May multivitamins pa?
8: Yan ang Liveride Pro.
7: Tulong sa pangangalagan ng atay?
8: Liver up na tayo
7: with Liveride Pro.
9: Master, the genie of the lamp has heard your summons and will obey.
10: It's to dance.
9: Your

0: This is your only one. 1FM.
1: All the best of mellow songs. This is Mellow Thursday.
2: It's 2:15.
3: This time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
4: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
5: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
6: Aray, sakit ng katawan ko.
7: May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro! I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
12: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
3: This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
4: This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
14: Open your mind to the horizon.

0: Into 1FM 96.1 Tarlac, and a big shout out to the management and staff of Al's Barbershop, and to the management and staff of Paldea Realty, Sir CJ, Miss Alex, Mom Pearlie, and Sir Gerard, Chris and Claire, and of course a big shout out to Nanay Nida and at Nanay Rose, and more of your favorite hits only here on 1FM 96.1 Tarlac.
1: Oi! 1FM! Oi! 1FM!
2: Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday on 1FM.
3: It is now 2:45.
4: This time check is brought to you by
5: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
6: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin.
7: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
8: Aray, sakit ng katawan ko.
9: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
12: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex!
14: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
15: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
16: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Tuhod, siko, baywa,
18: aray!
17: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: This song is brought to you by
5: Optin Lutein Capsule.
4: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
5: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: This is your only one.
1: 1FM.
2: All the best of mellow songs. This is Mellow Thursday.
3: It is now 3:15.
4: This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
5: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
6: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
7: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
8: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
11: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
13: Liver up na tayo with Liveraid Pro.
14: Accident may happen to you.
15: Are you insured? Be sure. Get insured. Get your personal accident insurance at Sterling Insurance. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ASCOM with telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac with telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
5: Tuhod. Siko. Baywang.
16: Aray!
5: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
18: Ang batang lagundi, Plemex!
19: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado!

0: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
1: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
8: Liver up na tayo
7: with Liveraid Pro.
9: Tuhod. Siko. Baywa.
10: Aray!
9: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: This song is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule.
12: Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema.
11: Basta lagundi, Plemex.
9: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: It's that day of the week again, and we've got the perfect soundtrack for this beautiful moment. This is Mellow Thursday. From sunup till sundown, we're glad to be a part of your routine, for now and forever. Mellow Thursday on 1FM.
1: This is your only one. 1FM.
2: It is now 4 o'clock.
3: Time check brought to you by M. Lulier.
4: Good news! Sa M. Lulier, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
5: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482, Camiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
6: Tuhod. Siko. Baywang.
7: Aray!
6: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
9: Pangatlong patinig ko sa inyo, mago ako sumubo. Wala namang masama ka ko pero subukan ko. Marami na po akong subukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ko. Subukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cooker. Dahil napapakinggan ko sa radio ko ako, maganda. Marami nagpapatunay na kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartet. Ako subukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ako maganda nga. Ako maganda nga.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
10: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
11: Ang batang lagundi, Plemex!
12: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
14: Song being sponsored by M. Lulier.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para ekstrang kita.
7: Aray, sakit ng katawan ko.
8: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Ekstra bilis, ekstra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
11: Ang batang lagundi, Plemex!
12: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: This next song is being sponsored by BW's Super Bake Shop.
14: This song is brought to you by Liver Aid Pro.
15: May Silymarin na,
14: may multivitamins pa.
15: Yan ang Liver Aid Pro.
14: Tulong sa pangangalagan ng atay.
15: Liver up na tayo
14: with Liver Aid Pro.

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
2: Aray, sakit ng katawan ko.
3: May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piol Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Tuhod, siko, baywang.
11: Aray!
10: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: This song is brought to you by Gen Z Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen Z Plus yan.

0: Buhod. Siko. Baywa.
1: Aray!
0: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check! Sunscreen? Check! E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: This song is brought to you by
8: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
0: That song was brought to you by Artricin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artricin.

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
2: Aray, sakit ng katawan ko.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
6: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: San Miglite. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
9: Drink light, live light, sounding light.
10: Drink responsibly.
11: Alive.

0: mo.
1: Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration.

0: at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
2: Mahalagang paalala,
1: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tuhod, siko, baywa,
4: aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
8: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule.
9: Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema.
8: Basta lagundi,
9: Plemex!
10: Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday on 1FM.

0: 1FM.
1: It's 6 o'clock.
2: This time check is brought to you by Liverate Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalagan ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liverate Pro.
4: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
5: Aray, sakit ng katawan ko.
6: May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
9: Ang batang lagundi, Plemex!
10: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: Tuhod, siko, baywang,
13: aray!
12: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premal Season 4.
15: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
16: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: This song is brought to you by Liverate Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalagan ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liverate Pro.
17: You're so sexy.
18: Are you talking to me?
19: Yeah!
20: Ladies and gentlemen,
21: all systems are go.
22: It's that day of the week again, and we've got the perfect soundtrack for this beautiful moment.
23: Just once, can we figure
22: this is Mellow Thursday
23: doing wrong?
22: From sun up till sundown.
24: Like a kid.
22: We're glad to be a part of your routine, for now and forever. Mellow Thursday on 1FM.

0: 1FM. 1FM.
1: It's 6:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This time check is brought to you by Liverate Pro. May silima rin na? May multivitamins pa? Yan, ang Liverate Pro. Tulog sa pangangalaga ng atay? Liver up na tayo with Liverate Pro.
4: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
5: Rolando, ito lang po. Taga Mindoro po la. Kahit mga 83 na taon.
6: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
5: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Nakapagtabas na ako, kuya boy, sa mga pinapin.
6: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
5: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liverade Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Proteksyon at tulong sa atay? Liverade Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Kabalan! Expect something new! Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant is now open, serving you only the best and mouth-watering selection of Asian seafood cuisine in the heart of Tarlac City na swak sa panlasa, pasok sa bulsa, at iyak na babalik-balikan. Try our special Guandong spare rib salt and pepper, patatim two meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yang chow, pork siomai, and a lot more. Get your cravings satisfied. Ayain ang barkada at vanilla and enjoy a great dining experience. Only at Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant. Located along Bypass Road, Fairly Subdivision, San Vicente, Tarlac City. Open 9 a.m. to 10 p.m. Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 pax. Call 0929-580-8053. Sa Twin Choy, siguradong enjoy!
2: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This song is brought to you by Liverade Pro. May silima rin na? May multivitamins pa? Yan, ang Liverade Pro. Tulog sa pangangalaga ng atay? Liver up na tayo with Liverade Pro.
12: All the best of mellow songs. This is Mellow Thursday.

0: 1 FM.
1: It's 6:30.
2: This time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
3: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
5: Pambatang lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para ekstrang kita.
13: Aray, sakit ng katawan ko.
14: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra. This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
3: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
15: You're listening to Mellow Thursday on 1FM.

0: Kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
2: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin!
5: Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday on 1FM.

0: 1FM.
1: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
2: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyo at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
3: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
2: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E.
2: R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
5: Nationwide. Nationwide.
2: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
5: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
2: Ang sikreto ng kutis na blooming.
5: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
2: Kojic para sa linaw.
5: Gluta para sa kintab.
2: Papaya para sa kinis.
5: At carrot para sa healthy glow.
2: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin.
5: Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat.
2: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar.
5: Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap
2: para sa kutis na blooming at healthy.
5: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
2: Glow na todo
5: sa presyong abot kaya.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo?
5: Bili na!
2: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
5: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
2: na may positibong epekto sa katawan
5: sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
2: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
5: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
2: magdulot ng enerhiya,
5: naglalayon sa malusog na balat,
2: malusog na puso,
5: at iba pang aspeto ng kalusugan.
2: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
5: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
2: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay.
5: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
2: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
5: ang kanilang mga suki
2: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
5: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan
0: Nationwide.
5: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
0: Sa buong Pilipinas.
5: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
2: Testimonya,
5: patotoo,
2: karanasan,
5: maging mga katanungan
2: sa pag-iinom at paggamit
5: ng Rice Herbal Products.
2: Ito na ang inyong lingkod
5: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
2: Kuya Boy.

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Sa mandako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na. At tayo po ay magkwentuhan ng muli dito po naman sa ating palatutunan. Hatid dyan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre pa mga kaibigan ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-25-in-1. Saan mang dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po ay magkwentuhan na namang muli dito po naman sa ating palatutunan. Hatid dyan sa atin ang ating po namang mga produktong herbal, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ang ating po namang iba pang mga herbal na mga produktong gawa po naman sa Rice Brand. At kung may mga katanungan po kayo, pwede kayong tumawag sa ating po namang numero 0969-226-9623, yung ating po namang numero mga kaibigan. Dito po naman sa ating palatuntunan mga kaibigan. Tawag na sa ating po namang numero 0969-226-9623 ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan. Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 ang numero dito po naman sa ating programa. Tawag po kayo, 0969-226-9623 mga kaibigan ang numero natin. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello?
0: Hello po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Ryan po, sir.
0: Ryan, okay. Taga saan po si Tatay Ryan?
1: Taga Mulanay, Quezon po, sir.
0: Mulanay, Quezon. Mulanay, Quezon. Ilang taon na po si Tatay Ryan?
1: 38 po, sir.
0: 38. Umiinom na po kayo ng ating rice coffee?
1: Matagal na po ako, sir, na ginom ng rice coffee.
0: Matagal na po kayong umiinom ng ating rice coffee, Tatay Ryan?
1: Opo, mga 5 taon na po, sir.
0: Limang taon na po. Ilang taon na po kayo, Tatay Ryan?
1: 38 po, sir.
0: 38, okay po. At ano po yung nag-udyok sa inyo?
1: Meron lang sana ako, sir, tatanong.
0: Ano po yung tanong po ninyo?
1: Pwede po ba, sir, sa anin, sir? Yung kapatid ko ba, sir, may sakit.
0: Ano po?
1: Yung cancer.
0: May ano po siya? May?
1: AIDS cancer ba po, sir?
0: Okay. Ano po yung mga gamot na iniinom niya na po? Meron na po ba siyang gamot na iniinom galing sa doktor?
1: Mayroon na po, sir. Galing na po siya, sir, sa Lucena.
0: Okay. Pwede po siyang uminom ng ating rice coffee, Tatay. Simulan po ninyo, pasimulan po ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee at makakatulong po yun sa kanya kung ito po ay araw-araw niya pong iinumin. Dito po, yung ating po namang rice coffee po ay makakatulong po sa kanya, Tatay.
1: Opo.
0: Simulan niya na po yung pag-iinom po ng ating rice coffee, makakatulong po yun ng napakalaki sa kanya. Habang iniinom niya po yung mga gamot na binigay po sa kanya ng doktor.
1: Opo, sir, ay dito sa Mulanay ay ano na rin yung pinaano ko na sa center na 6 na buwan po, sir.
0: Ano po yun, Tatay?
1: Yung sa center ay pinagamot ko na po, sir, na yung pang-6 na buwan maintenance po, sir.
0: Opo, ituloy niya lang po yung kanyang maintenance na iniinom, tapos pwede na po siyang isasabay niya na po yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Pwede po yun.
1: Nabihan ko na, sir, mga 3 kahon. Ang problema ay ang bunga nga, sir, nagkakasugat. Lumabas ang parabubaga, sir, na ugam sa bata.
0: Sa bata, opo. Baka po, parte na po yan ng kanya po namang iniindang karamdaman. Basta po yung pag-iinom po ng ating rice coffee, tatay, makakatulong po yun sa kanya. Malaki po yung may tutulong yan sa kanya. Okay po?
1: Okay po, sir.
0: Opo. Sana po ay ano, ituloy-tuloy niya po yung ano, yung pag-iinom po ng ating rice coffee para po ay makatulong po ito sa kanya. Basta po araw-araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee, tatay. Ituloy niya lang po yun. Okay po?
1: Okay po, sir. Ay nabilang ko naman lagi.
0: Opo. Tama po yun. Sana po ay ituloy-tuloy niya lang po dahil yung pong ano na yun, yung pag-iinom po ng ating rice coffee, malaki po yung maitutulong sa kanya, tatay.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Okay po, sir.
0: Opo.
1: Salamat.
0: Kayo po, tatay, ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Ako po, sir, ay para bagay overpatig na ako sa trabaho.
0: Tama. Tapos?
1: Nung ako'y bumagsak na 3 beses mawala ako ng palay, ako'y pinala sa center, ay atakbo ako ng anway, ng Lucena, i-confine.
0: Na-confine po kayo?
1: Ay, ako, sir, ayaw kong tumayag. Ay, yung si Mrs. nagbili ng rice coffee. Eh di nung ako'y napirong ma-rest ko, ay gumanda-ganda ang pakiramdam ko, di ako'y muwi na lang bahay.
0: Na hindi na kayo nag-hospital?
1: Ay hindi na po, sir. Hindi na ako nagpunta ng hospital. Kulang din ako masahe ko pa, Lucena. Malaking masahe.
0: Okay. Pero malaking tulong po yung naitulong po sa inyo pala ng ating rice coffee.
1: Ay malaki po, sir. Ay nung dugo ko ay 40 over 70, ay ngayon normal na.
0: Normal na, opo. So,
1: sir, ay, opo. Parang tatlong,
0: gusto...
1: ay, ng tatlong kahon, ay, ang bunga nga naman, sir, ay nagkasugat-sugat, ay di, ay, pinaano ko naman sa sinter uli, ang sabi naman, palusinado naman uli. Ay, sabi ko, ay, walang pera, ay, naano ko na lang, na-rice coffee na lang.
0: Opo, makakatulong po yung rice coffee po sa kanya, tatay. Basta po tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Nag-cleansing na po yung rice coffee po sa kanya. Basta tuloy-tuloy lang, araw-araw lang po merong rice coffee sa kanya. Makakatulong po. Habang nag-aantay kayo ng pagpapa-check up sa kanya, mas maigi po na umiinom siya ng rice coffee, tatay.
1: Ayos naman po, sir. Baka ano naman, malayo-layo na ang lakad. Eh noon ay hindi makabangon talaga, sir, yun. Ay payat na payat.
0: Eh ngayon, ano na, nakakalakad na dahil sa rice coffee.
1: Opo, sir, ay nakakalakad-lakad na po.
0: Oh,
1: malayo-layo
0: so,
1: na.
0: Yes, ituloy lang po. At yun po yung sinasabi natin na tulong po ng ating rice coffee sa kanya. Kasi lalakas po yung katawan niya. At the same time, kasi yung ating po namang rice coffee ay makakatulong po para labanan po kung ano man po yung problema niya sa kalusugan. At the same time, punan yung kakulangan ng nutrisyon sa loob ng kanyang katawan para po ay kahit pa paano lumakas po siya. Yung kanyang immune system lumakas po dahil po sa pag-iinom ng rice coffee. Dahil yung rice coffee po natin, taglay po, sabi nga po natin, lagi natin sinasabi, taglay po ng ating rice coffee yung nutrisyon na makakatulong po para po naman na mabigyan po ng kalakasan ang ating po namang katawan.
1: Opo, sir. Totoo yun. Talagang malaki ko po, sir.
0: Tama po yun. At sana po, hindi lang po kayong dalawa yung umiinom ng rice coffee sa bahay po ninyo. Dapat po lahat na. Kasi lahat po ng problema natin sa kalusugan nagsisimula po dahil po sa kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan. Ang iba, dahil malakas pa yung resistensya, dahil bata pa at wala pang mga iniinang karamdaman, hindi pa yon. Pero kapag yun po inapabayaan po natin, panigurado, darating po yung panahon ng oras na manghihina tayo. Kaya ngayon pa lang, sabi nga natin, prevention, mas maigi po sa cure. Ngayon pa lang, i-prevent na po natin. Huwag na po natin antayin na magkaroon muna tayo ng karamdaman bago tayo uminom ng rice coffee. Ngayon pa lang, protektahan na po natin yung ating po namang katawan, yung ating kalusugan, para po naman na hindi tayo abutan ng problema po sa ating kalusugan, tatay.
1: Opo, sir.
0: Okay po. Maraming salamat po sa inyo, Tatay
1: Opo,
0: Ryan.
1: Sir.
0: Thank you. At
1: sana po.
0: Po,
1: sir. Baka sana, sir.
0: Po?
1: Sa 6 na taon, sir, na bata.
0: Pwedeng,
1: ay nakakasma po, sir.
0: Pwede na po, tatay. 2 taong gulang pataas, pwede na pong uminom ng rice coffee, tatay.
1: Opo, sir.
0: Okay po.
1: Yes, sir. Salamat po, sir.
0: Maraming salamat din po sa inyo, Tatay Ryan.

Salamat po sa inyo. Bye-bye po, Tatay Ryan. Salamat po. God bless po sa inyo. Bye-bye. Mga kaibigan, napakagandang kwento ni Tatay Ryan ng Quezon. Ano po? Mulanay, Quezon, mga kaibigan. Kaya po naman, sa lahat po naman ng ating mga kababayan dyan na hindi pa po nakaiinom ng ating po namang rice coffee. Nako, simulan nyo na po yung pag-iinom po ng ating rice coffee, mga kaibigan.

Tawag po kayo sa ating mga numero 0969-226-9623, yung ating mga numero na pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan, mga kaibigan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hoy, kuya po.
0: Hello po, magandang kalusugan. Hello po.
1: Kuya.
0: Hello po.
1: Hello, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po.
1: Magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Hercules Balito po, sir.
0: Okay, Tatay Hercules. Kuya Boy. Taga saan po kayo, Tatay?
1: Dito po sa Solano po.
0: Solano.
1: Kung saan bang matatagpuan yung kwano, sir? Yung tanda... Natatagpuan yung rice coffee.
0: Saan po yun? Solano?
1: Dito sa Solano. Nueva Vizcaya.
0: Nueva Vizcaya.
1: Okay.
0: Nueva Vizcaya. Okay po. Ilang taon na po kayo, Tatay Hercules?
1: Oo, hindi. Marinig ka.
0: Ilang taon na po kayo?
1: Hello po.
0: Ilang taon na po, Tatay? Ilang taon?
1: Alma, malakas itong tunog ng sasakyan.
0: Okay.
1: Saan po pa patatagpuan yung rice coffee dito sa Kakuan?
0: Nueva Vizcaya.
1: Pasiba. Opo. Solano, Nueva Vizcaya province.
0: Nueva Vizcaya.
1: Okay. Saan matatagpuan?
0: Wait lang po. Solano.
1: Opo, opo, sir.
0: Wait lang po, Tatay. Tinitingnan po natin dito sa ating po na malistahan. Tatay, napakarami po na pwede nating mabilhan ng ating rice coffee dyan sa Solano. Dyan po sa Medlife Pharmacy. PHX Pharmacy, Mega Trade Drug, Savers Butika ng Masa, Wellmed Pharmacy, Southmed Drug, RX Med Drug Mart, Kapuso Pharmacy, Mega Generic Pharmacy. Lahat po yan sa Solano, Tatay. Pwede nating mabili yung ating rice coffee. Ang tanong ko ngayon, nakakita na po ba kayo ng rice coffee, Tatay? Alam niyo na po ba yung bibilihin po ninyo?
1: Hindi po, sir. Kaya tanungin ko kung anong box pa yun.
0: Opo.
1: At anong spelling yung rice coffee. Kasi maraming rice coffee na, no?
0: Opo, Tatay. Hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton. Kulay gintong dilaw na karton. Golden yellow. Tapos ang spelling po, Tatay, ng rice natin sa... Ang kumpleto pong pangalan, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Okay po. Ang spelling po ng rice natin, Tatay, R-I-S-E.
1: So, yung mga iba, C.
0: Opo, kasi hindi... Ang C po, bigas po yun. Sa atin po kasi, hindi po bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po, ang spelling po nito, R-I-S-E. Okay po. Diyan po sa karton, Tatay. Diyan po sa karton, Tatay Hercules. Sa karton, makikita niyo po yung larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero buwamera po yun, hindi po yung hotdog. Tapos may sikat ng araw po sa

0: mataas. Yun po yung hanapin po ninyo.
1: Okay, okay.
0: Para hindi kayo magkamali at hindi po masayang po, yung pera po ninyo. Okay po?
1: Opo. Magkano ang isang box po?
0: Sir? Yes po. Nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box. 10 sachet po yung laman.
1: Okay, okay po sir. I-try ko mamayang hapon po.
0: Apo.
1: Pipili ako.
0: Apo, tatay. Dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom. Dahil hindi po natin ito makukuha sa isang karton lang na inuman. Kumbaga, dapat po tuloy-tuloy kasi hindi po ito instant at hindi po ito magic. So, kailangan po tuloy-tuloy po yung pag-iinom. Dahil nutrition po yung dulot po nito sa ating kalusugan, sa ating katawan.
1: Opo sir. Okay pa sa high blood yun, sir?
0: Yes, tatay. Makakatulong po sa atin. Basta po, tatay, kapag umiinom tayo ng ating rice coffee, kung meron po kayong mga iniinom na gamot galing po sa doktor, ituloy nyo lang po yun. Ituloy nyo lang po yung mga maintenance po ninyo habang umiinom po kayo ng ating rice coffee. Makakatulong po yung ating rice coffee sa atin.
1: Okay, okay. Apo. At anong klaseng every 2 times a day?
0: Dalawa hanggang tatlong sachet po. Kahit po ilan, tatay. Kahit po ilan. Basta po meron kayong iniinom araw-araw ng ating rice coffee. Basta po tuloy-tuloy.
1: Okay.
0: Kahit anong pong oras. Kahit anong pong oras, tatay. Kahit po gabi yan. Kahit po madaling araw. Kahit po anong oras. Kung gusto nyo pong uminom ng ating rice coffee, wala pong problema, tatay. Wala po itong side effect. Wala po itong overdose dahil herbal po yung ating produkto.
1: Okay po, copy sir, copy.
0: Maraming salamat po, tatay, balitaan niyo po ako.
1: Salamat.
0: Tatay Hercules, kapag kayo po'y nakabili na at umiinom na ng rice coffee, meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, tawagan niyo po ako para makatulong din tayo sa iba nating mga kababayan.
1: Yes sir, okay, copy po. Salamat sir.
0: Maraming salamat po, ingat po kayo, God bless po tatay, salamat, thank you.
1: Salamat po.
0: Thank you very much po, maraming salamat. Mga kaibigan, si Tatay Hercules ng Solano, Nueva Vizcaya po yan mga kaibigan. Magsisimula na rin po sa pag-iinom ng ating po namang Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14 in 1+1. Ang ating po namang Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soup. At ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. And speaking of 25-in-1 mga kaibigan, available na po ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 sa mga butika, mga pharmacy, sa inyo po namang mga lugar. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
2: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Hello?
0: Hello po, magandang kalusugan. Sino po sila?
2: Hindi mo ba ako kilala?
3: Rose.
0: Si Nanay Rose.
2: Po.
0: Nanay Rose, kumusta po?
2: Hindi pa dumating yung order ko, bakit?
0: Wala pa rin. Tagal. Wala pa rin po ba?
2: Wala.
0: Nanay Rose, teka lang po. Saan nga po kayo sa?
2: Odyungan, Romblon.
0: Odyungan, Romblon. Bakit kaya wala pa? Wait lang po, Nanay. Ano po? At ang sabi po sa akin, 'di ba? Yung huli ko pong sabi sa inyo ay ngayong week, tama?
2: Ano?
0: Ngayong week darating, ngayon pong week na ito, ngayon pong linggong ito.
2: Di ba, sabi second week ng June?
0: Opo.
2: Bakit wala pa?
0: Wala pa rin. Baka po ngayong week na ito, Nanay. Antayin po natin ngayong, hanggang ngayong week na ito, Nanay. Ngayon pong week na ito. Antayin po natin. Para kung sakali po, Nanay, na wala pa ngayon. Pero itatanong ko na po ngayon, Nanay, pagkatapos ng programa po natin, itatanong ko po ngayon, sasabihin ko po na wala pa rin until now, yung order po ninyong 20 pirasong sabon.
2: Maiinip na ako nakaantay.
0: Opo, ako din, Nanay. At okay lang sa akin kung papagalitan niyo po ako ngayon kasi yun po yung sabi ko. Kaya lang, ako din po, magtatanong din po ako sa ating po namang deliveries.
2: Usapin mo?
0: Pagalitan nyo na po ako, Nanay.
2: Fran?
3: So na. Tanong mo na lang.
2: Saan ba? Saan da? May tanong ako sa iyo, Kuya Boy.
0: Yes po.
2: Saan ba bumibili ng rice coffee sa Ubando, Bulacan?
0: Ubando, Bulacan. Sa Ubando, Bulacan po, Nanay, ay makabibili po tayo ng ating rice coffee sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores sa Ubando, Bulacan. Wala pa po kasi sa akin yung listahan, pero ang sabi po sa akin ng mga deliveries, isesend po sa akin yung listahan din, pero meron na po sa Ubando, Bulacan.
2: Meron na ba?
0: Yes po, Nanay. Meron na.
2: Yung kapatid ko nandito, nagtatanong kung saan bibili doon.
0: Ah, okay po. Ganito yung gawin po, Nanay, na kapatid po ninyo. Dahil nandyan siya, pwede na muna siyang bumili dyan sa inyo. Dalhin niya po doon sa Ubando, Bulacan. Para kahit papano po ay tawag dito, habang naghahanap siya doon, kung meron pong South Star Drug doon sa Ubando, makabibili po siya doon ng ating po namang rice coffee. South Star Drug. Kung meron pong South Star Drug doon, Nanay. Meron po ba?
2: Wala daw.
3: Ang doon, Mercury, Pure
0: Gold. Okay po. Sige po, Nanay. Hayaan po ninyo na sasabihin ko rin po sa ating po namang mga deliveries. At dalawa na yung i-follow up ko po sa kanila.
2: Sa Valenzuela daw, mayroon.
0: Valenzuela?
2: Opo.
0: Valenzuela. Teka lang po, Nanay. Titingnan po natin sa ating po namang listahan kung saan tayo pwede makabili ng ating rice coffee sa Valenzuela. Valenzuela?
3: O Palaokan.
0: Metro Manila?
3: Opo.
0: Sa ano po? South Star Drug Dalandanan?
3: Ay, meron. Malapit lang kami doon.
0: Malapit kayo doon. Nanay, meron po doon. Itanong niyo po, tapos kung sakali po na naubusan kayo, sabihin nyo sa akin at papagilitan natin. Sasabihan natin ang ating po namang lagyan ng ating rice coffee dahil galit na si Nanay Rose, alam ko. Sige po, ako po yung may pagkukulang. Okay lang po. Pero po dun sa Valenzuela, South Star Drug Dalandanan ang nandito po sa aking listahan.
3: Sige po, salamat.
0: Sige po, Nanay, salamat. Pasensya. Ako, nahihiya na talaga ako kay Nanay Rose.
2: Opo. Nung isang araw, ang ipabili ko na rice coffee, 20 bucks.
0: 20 boxes? Nako, opo. Talagang mukhang nagbibenta na kayo, Nanay, ng ating rice coffee naman.
2: Ay, dahil dadalhin sa Amerika yung rice coffee.
0: Oy, tama yun. Yun po yung ginagawa din ng iba nating mga, siguro pang marami-rami na rin po kayo, Nanay, na ginagawa po yun dahil tama po yun. Kasi alam natin, di ba, yung mga mahal natin sa buhay na nasa ibang lugar, hindi alintana sa atin na yung mga taong yun, wala pong pahinga. Alam ko po na wala silang pahinga, trabaho lang sila ng trabaho. Unlike dito sa atin, meron pa tayong mga patambay-tambay na nagagawa. Pero yung ating mga kababayan, yung mga ating mga mahal sa buhay sa ibang lugar, sa mga nasa ibang bansa, nako, pag ang trabaho nila, ang pahinga lang nila doon, tulog lang. Di ba? Kasi lahat doon, lahat talaga doon, kailangan mong magbayad ng bills. Kailangan mong bayad nito. Kung hindi ka magtatrabaho doon, magugutom ka talaga doon. Kaya iba yung iniisip ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas na kapag nasa ibang bansa ka, magandang super napakaganda ng buhay mo. Hindi nila alam yung pinagdadaanan din nila. At tamang-tama na dapat po ay umiinom din sila ng ating rice coffee para hindi humina yung kanila po namang kalusugan dahil alam kong sub-sub sila sa trabaho. Kaya nakikita natin kapag sila umuwi ng Pilipinas, dito sila nagpapakasaya. Kasi pagbalik na naman nila doon, trabaho na naman. Walang humpay na trabaho yon. Ako alam ko po yun dahil may mga kapamilya din tayong nandoon na talagang sobrang hirap ng buhay doon, lalo na malayo sila sa kanilang mga mahal sa buhay. Di ba, Nanay?
2: Opo.
0: Tama po yun. So anyway, Nanay, alam ko pong galit na kayo sa akin. Pinipigilan nyo lang.
2: Alam mo.
0: Sabi na. Okay po, Nanay. No problem po yun. At sabi ko naman talaga yun. Anyway, Nanay, hayaan nyo. At kukulitin ko na rin yung ating po namang mga deliveries. Maraming salamat po sa inyo. Basta balitaan nyo lang po ako, Nanay. Huwag kang magsasawa, Nanay, na mag-antay. At Nanay, kung wala pa rin, tawagan nyo lang ako ng tawagan, Nanay. Okay lang po sa akin.
2: Okay po. Okay lang na pagalitan ka, no?
0: Okay lang, nanay, na pagalitan mo ako. Kasalanan ko naman, wala pong problema sa akin. Okay, nanay?
2: Halimbawa, ako maka-deliver na. Mm-mm. Dahil araw-araw naman ay nakikinig naman ako sa programa mo.
0: Mm-mm. Sasabihin ko.
2: Nanay Rose, nandyan na yung
0: yes.
2: Sabon mo.
0: Tama po. Sasabihin ko po yun, nanay. Pag, apo. Thank you, nanay. Nanay Rose, maraming salamat po. God bless po, Nanay Rose. Mag-iingat po kayo. Salamat po sa inyo. Bye-bye.
2: Salamat din sa'yo.
0: Thank you, Nanay. Thank maraming you. Salamat. God bless po. Wala na tayong oras, mga kaibigan. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balatutunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa alam po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25+1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat. God bless.
4: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaninang himpilang ito.
5: Uy! 1FM! Uy! 1FM!
6: 1FM! 1FM!
7: It's that day of the week again. And we've got the perfect soundtrack for this beautiful moment. This is Mellow Thursday. Just smile from sunup till sundown. We're glad to be a part of your routine. For now, forever. Mellow Thursday.

0: You're only one.
1: We, one FM.
2: Ngayong Abril, malapit nyo na siyang makilala. Ang boses na hindi lang magpapatawa, kundi mag-a-unpack ng mga kwentong matagal mo nang daladala. Isang tunay na veterana.
3: She's an ultimate industry icon.
2: The queen of multitasking. At ang pinakabagong boses na bibisita sa inyong mga feed.
3: Handa ka na ba sa balagbagan na may sense?
2: The wait is almost over. Prepare your bags and your ears
3: dahil balagbagan na!
2: Balagbagan na!
3: I-unpack na yan!
4: Kayo kidinig sa 1FM.
5: You're listening to Mellow Thursday on 1FM.

0: buong Abril. Malapit nyo na siyang makilala. Ang boses na hindi lang magpapatawa, kundi mag-a-unpack ng mga kwentong matagal mo nang daladala. Isang tunay na veterana.
1: She's an ultimate industry icon.
0: The queen of multitasking. At ang pinakabagong boses na bibisita sa inyong mga feed.
1: Handa ka na ba sa balagbagan na may sense?
0: The wait is almost over. Prepare your bags and your ears dahil balagbagan na!
1: Balagbagan na! I-unpack na yan!
2: This is your only one.
3: Your only one.
4: Your only one.
5: Buong Pilipinas, isa lang
6: ang pinakikinggan.
2: 1FM.

0: You're only one. You're only one. You're only one.
1: Para sa iyo, kawan, 1FM.
0: 1FM. You're only one.
1: We, 1FM.
2: Ngayong Abril, malapit nyo na siyang makilala. Ang boses na hindi lang magpapatawa, kundi mag-a-unpack ng mga kwentong matagal mo nang daladala. Isang tunay na veterana.
3: She's an ultimate industry icon.
2: The queen of multitasking at ang pinakabagong boses na bibisita sa inyong mga feed.
3: Handa ka na ba sa balagbaga na may sense?
2: The wait is almost over. Prepare your bags and your ears dahil balagbaga na!
3: Balagbaga na! I-unpack na yan!
0: 1FM!
4: 1FM!
5: You're listening to Mellow Thursday on 1FM.

0: 1FM! 1FM!
1: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
2: Pinukupup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
3: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisigaw sa bansang Pilipinas.

0: high blood?
1: At maging sa may heart problem?
0: Oh, dili kaya.
1: Pwedeng pan-diet.
2: Mag-Mark Stevia Food Supplement ka na.
0: Hawak mo na bang baso mo?
1: Lagyan na.
0: Nag-Mark Stevia Food Supplement.
2: Mark Stevia Food Supplement. Mabibili na sa mga suking tindahan, groceries, butika, drugstores, dito sa inyong lugar.
3: Kasangga at kalusugan. J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
4: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
5: Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig. Nawa po'y kayo'y maging malusog sa pagkonsumo ng ating mga mabibisang produkto ng J-Mar Herbs Incorporated. Pati po tayo ng happy birthday sa mga parents nating nagbe-birthday sa araw na ito.

0: At sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary.
1: Congratulations and celebration.
2: Yahoo!
0: Sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin ang maaganyong pagaling. Idalangin po natin sa poong lumikha ang ating karamdaman. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po sa bahaging technical, dagang salamat, maraming salamat. Para po naman sa FB Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasanggan News Update, nariyan naman si Kasanggang Arvin Enriquez. Sa ating research, nariyan naman si Kasanggang James Banyaga ng Baguio City. Ako po naman ang inyong lingkod, siyempre naman, walang iba kundi si Kasanggang Ingemar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
3: Aming maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
4: Kasangga at Kalusugan tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
5: This is your only one. Your only one. Your only one. Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan. 1FM.
6: Number 1.

0: song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
1: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
2: Aray, sakit ng katawan ko.
3: May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Sipunin ka ba at laging pagod? Narito si Ate Catalina Gusilatar.
6: Ako po ay si Catalina Gusilatar sa Barangay Bubuen and Santa Quezon po. Nakatulong po sa akin ang Maxi Vitamin C. Dahil po ako po'y sipunin, tapos po'y ako'y lakay po'y nangihina, ay nang mag-take po ako ng Maxi Vitamin C. Tumakas po ang aking katawan. Hindi na po ako sipunin at saka po ako'y nakakatrabaho na. Yun po sir, lumakas po ang aking katawan.
7: Ganun na po kayo katagal kumukonsumo nito?
6: Mga 2 years na po sir, mga nakikinig, subukan din po ninyo mag-try po ng Maxi Vitamin C, kakalakas po ng katawan. Hindi na po ako sipunin. Natulog po ng Maxi, ako po ay masigla, malakas sa araw-araw.
8: Ang Mark C, Ascorbic Acid Plus Zinc,
9: ay mabibili na sa pinakamalapit na butika at drugstores dito sa ating lugar.
10: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794. 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
11: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcoa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcoa kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcoa.
12: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
13: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
14: Kabalan! Expect something new!
15: Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant is now open, serving you only the best and mouth-watering selection of Asian seafood cuisine in the heart of Tarlac City na swak sa panlasa, pasok sa bulsa, at tiyak na babalik-balikan. Try our special Guandong spare rib salt and pepper, patatim two meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yang chow, pork siomai, and a lot more.
16: Get your cravings satisfied. Ayain ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience.
15: only at Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant. Located along Bypass Road, Fairlane Subdivision, San Vicente, Tarlac City. Open 9 a.m. to 10 p.m. Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 pax. Call 0929-580-8053. Sa Twin Choy, siguradong enjoy! Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
16: 96.1. This is Friday's Best.

0: It's 7 o'clock.
1: This time check is brought to you by Liverate Pro.
2: May silima rin na?
1: May multivitamins pa?
2: Yan, ang Liverate Pro.
1: Tulong sa pangangalagan ng atay?
2: Liver up na tayo.
1: With Liverate Pro.
0: Time check brought to you by Mark Cafe.
3: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
4: Drink light, live light, sounding light.
5: Drink responsibly.
6: Si Kuya Seth Mandia ng Gumaca Quezon at ng kanyang buong pamilya kumukonsumo ng mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated.
7: Ako po si Seth Mandia, Barangay Bilipadua, Gumaca Quezon. Lahat ng produkto niya sinubukan ko. Opo. Yung Mark Capsule, Mark Coffee, saka yung Choco. Itrim ako ng mga lasa. Umaga, kinakapi ko, pati yung asawa ko, magulang ko sa Mark Coffee. Pero hindi ko mawala yung aking Mark C, vitamin C plus zinc kasi maganda sa katawan.
6: Ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated ay mabibili na sa inyong mga suking groceries, supermarkets, butika, drugstores dito sa ating lugar.
8: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
9: Aray, sakit ng katawan ko.
10: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcoa na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcoa kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcoa.
13: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
14: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
15: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawa. At saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na para yung tulog ko.
14: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
15: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
13: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
16: Tuhod. Siko. Baywang.
17: Aray!
16: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
19: Saan? Sa radyo.
18: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
19: Ano daw?
18: Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakabalingon.

1FM 96.1, narito ang ating alas 7 pagbabalita sa ating Balita 1. Maari umanong tumanda na sa kulungan ng 15 years old na namaril at nakapatay ng tatlong estudyante at nakasugat ng 20 sa San Jose National High School sa Tacloban, Leyte. Ito ang pananaw ni Attorney Patricia Claire Oco ng Juvenile Justice and Welfare Council, isang attached agency ng Department of Social Welfare and Development, kung mapapatunayan ng hukuman na ito ay nagkasala sa kasong murder na naisampan ito ng Philippine National Police. Ayon kay Attorney Oco, ang murder ay may katapat na parusang 40 years na kulong o reclusion perpetua para sa mga adult. Pero dahil 15 taong gulang lamang ang suspect, ay maaaring maibaba ang sentensya nito sa reclusion temporal na may katapat na 20 taong kulong. Dahil anya, 3 counts ng murder ang ikinaso nito sa pagkamatay ng tatlong mag-aaral, maaaring 60 years ang kabuuang bilang ng parusa nito. Paliwanag ni Attorney Oco, and I quote, "Akala kasi ng mga minors pag nagkaroon ng kaso ay hindi sila mapaparusahan dahil bata pa sila. Mali yun. Sa batas, maaaring maparusahan ng batas ang 15 years old kapag matindi ang karumal-dumal na ginawang kasalanan. Pero dahil bata siya, bababa ang sentensya sa kanya." And there you have it, our 7 o'clock news break here on 1FM. We get exactly 20 minutes down 7. Good morning.